0: inisteng tenamit Canada huahuiroch en pedecovera ninkak elebokpal.
1: Renak te sakong kuchik sa diska tasal litsolog. Parkuit yoko chi atinak chirish lak amolbe utlish sakonik sa eplihunhu chi kooperativa. Yoko kuit chi atinak chirish likokshul. Lining kek angelak sa lihunhu chi akwink. Ho akwi li rusilal li raupal likokche sa epli akwink. Ho kambi nang kapok lechol renak yoke chi sakong sa lihunhu chi kooperativa.
0: Litzoloka kwe tatiklak salirosha man relipo a in. Ninkeskoy beni utokana kwe terabili esil salipukesibal atin a in.
2: Sopa de pollo con fideos fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.

takaban o wakibli angel kwanak inkanaru maban o akwi akna nauman na silman rishi chabil o tiyal mala haru mala honimal shtera makwi li angel hunhug li taruk takabano li taruk takab eresi li tishkeri chikuakwi shbanunkil Juan Holuminel o asociados o asociadas a Lijun Jung y cooperativas. Chijo Gambi, na Kajultika, Junzut Kuchikcheru, na Kshtiapshkush, Fede Kobera, na Kulak, Salekian, Rikin Lishteng, Magali, na Kulak Ajkwiz, Lijun Jung y cooperativas, Abarkwi, na Ketzakon, Ebli Komon, li na Keoshbenin, Reishwanukil, li na Walpay, chi Angel, li na Walpay, Si nale bakakwi takyal li par na kestadimang laish li kakomong li na kekeol si kabinkil si rabinkil ipukte si bal esilal ha in sabar kwi na kamnumsi skiap skush fede kobera na koy benibin na sasa lechol si skul bal li esilal si skul bal ha kajikul li ak kutang ak yochi sakewk na kabancho si chiru li kakwa dios li kateng li kamatan li kosoptesyom na shkere na klao taruk to kwaklik re na klao taruk taka ulgo chikun li kutang wakwi taruk taka banu na balpay li angel sa li hongkong chi kooperativa sa kyal li bar na kotalimang malakakyal li bar na kesh talimang chikunilesh laish li komon li na kikyale e chi angelag li na kikyale e chi oken kakwi sa li hongkong chi kooperativa so kanak sa ich oleg chukere na koi meni na kakyo chi ek li hongkong chi angel li hongkong chi na lep li kwang sa ebe li kwang sa lakabin chi bahunilo la o li komon li na ko oken sa li kooperativa sa hongkong kut huakwi rahlal na ka hundikachak rubelag na koy beninak tustu chi chabil li angel na koy beninak tustu chi chabil li nale li kwang sa en la ish la holominel la ish li asociados asociadas tel tobi takil li honal li yochi numek li kyokochi shmerikin kil sa li shmanun kil li angel hong hong o ak kyokochak chi shultikan kil Nakanaw na pumagwa sa kukwan shrampal, shapal, lihonal, likutan hongkong. Naman sa kukwan rinpal, li shperesingkilik angel hongkong. At yan na chanro li seba li kachol, seba li kanalep. Likin li holoming, shpanak, kwanak na chahko akwi, ho na kinaw laish, mare, kwank li komon na chahko jiru rilpal shberesinkil li hunhuk chik angel shmanungkil li holomeng re li hunhuk chik kooperativas ut mare kwank angel akwi chabil ta el ut kwan na chahko bayak aban na tauman ro chishunil li nalip ha inka akwi li tento takasik hanak inka ta kanak chi ishbeh malak inka yoko chi shnumsinkil li honal chal chi hokan utmaka li rusilal li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanunkil rikin bi kwa ye eshkanaka kwa eshkaskitzim nakak shtoshbal lech ol rilpal re shcholaninkil chi chabil li kanjel ut li honal hun hunk li nakanachi ko yoko vishkebal retal Rumpat na numeli hunhuk si kutan li shaman huakwi li loklakpo na kinawlaish na maka naru takabano re takaram re takachap kakwi li nakanasa kabayan han rilpal si chapil li shwanukil li angel hunhuk ut ho joko vichak si shkutbal erikin akwi rubelaka anak kwan nak mokon nakakiretal hunak li mahelal, hunak li jahkilal, hunak li raylal, li nakataw sa li kachuam, li nakataw sa li kakungkapal, huwakwi sa li kakomonil, malak sa shben li katinamik Guatemala, ho at kukotak si nalipak chirish rubelak, aban sa shkawa, ain nak nakwank li seraik, nak nakwank li kaushlak, nak nakwank li hultikang, erikin laish li kakomon sa li hunghung chi kooperativas. Kaut, man nakakere tal nabalsut nakakwan,
ingkana ka gawde siki chi chabil hua cho atina chak chirish malakho cho ko chak chi serakik chirweb li kutan cho kep chak chi numek kutain chanchanta kui ak cho kaik chishnum singkili kutan chishnum singkili honan chi hoka annak kyan naka ul chiru li naleb li angel li kaush li napanumang utro ak shakotza kui chak nak ma kwa ka huisa li cooperativa mare na kulman sali kachuam la oli poyanam la oli asociados la ishki asociadas ut na ilmang sali hun kapal ut cha in na shkama kui chak sali ka cooperativa hun li nim la chakilan shpanak shkabano utin ka shkak eretal sakal chi cha bil chan ruta el malakchan rafuta ah malakchan ruli na ka khayali ut chan rafuta koi bene tishkunili Retalil malakli Rusilal malakli Ruchinyom Naleb malakli Angel Haan Li Kyokochis Tiki Wankish Wano Kil malakli Akshkabano Angel Biru Ribal Utus Naleb Ankil Rish Rubelachi Chabil Zakalchi Zakal Reru Wak Nakenau Laesh Banun Kil Renachi Hokain Tustu Kyokchisik Li Angel Wanakwila Atinka Kaure Similat Kwila Atinka Nakanale Barish Chabil Rubela Kwila Atinka Akwi Nakahayali Arahruta Kulman Kwila Atinka Naka Panjon Li Naleb Warahtento Shwanunkil Ut Karuah Kwila Kulman Malah Karuta Kulman Kwitzakal Sashbeul Tak Am Kwitzakal Chichabil Utarin Nakosur Ikrichak Harukutan Haruk Shamana Nakwan Nakskato Chakli Talepak Hainak Zakal Shwanunkil Chi Chabil Sashmeul Chi Zakal Re Rush Kemal Chanko Chak Rubelach Kwan Chak Nabal Kutan Nakwan Shu Serak Iksak Chirish Nalep Hain Ukwitek Eretal Chishkunili Serak Ik Chishkunili Kaurising Malach Li Tzolokli Nakabano Sashkiap Shkush Fedekovera Kiana Amari Kiana Chapleri Chishkunili Nalep Ut Kokanak Chanchantakwi Nakak Eretal Nak Kone sirishkun na lep yo kochi atina kaban chishkunin na shapri beshka komon. Kokanak, tento taakapi chichabil takalpar kwa shchol na lepak li sera ekli na kakam sa shkabash kia pshkush kede kovera. Sali hunho chi kooperativas. Renak chi hokain takanao li shpere sinkil uchbanunkil li hunho chi angel. Karu tak ulman kui shkantusuk sakal chichabil utkaruha kui tak ulman kui inkanaka tusuk. Kut rikin mala na leba kwa ye li nakulaksa le kyang rikin nishteng maga kwan li rusilal na kyokochi ya pink kwan li rusilal shkomon na kwa ye li shkawre sinkilki shkomon ha in na inkato ot anek sa hunak li mahelal na kyal taka kutweki jiho kaan chan chan lat li komon li asosyado malak lat li tanachin malak lat li sahil poyana mare ta kwa shik sa hunak li nakhek sa hunak li kalibal malak sa hunak akwi li tenamit aban ni anakan nao mare toko shbensut ta kwa sa li nakhek haan ut ta kutbe akwi kyalak bar karu ta kul ta tisach mare ta chakko chik chakunak ta tsut ik ta chakko chik chakunak ta tau kuchik lape ka ut sa shkawanak shat kwa ta hones maniak e shapas ut shat ok chipek sa li nakhek chi inka nakanao Kukan na kulman sa kung akli na lem na kya nakakutbe akwib lahat malak kya nakakutbe akwib tishpanong kil ut inkanak ko apin malak kwan sutah kwe na teshkia kwe na inkatabano usta teshcholok cha kuka ut apan maring ka siya pa lahat siya kwak sakal rilbal maakyali kyo kebishkibala kwe Mucha kere tal nak kyan. Aban ak shat koat chik ak shasa chik li honal, ak shasa chik la tumin. Mare kwa nakwi chik akreru sha koksi, li inka sha keshlo al, li inka sha koi beni, sa shkawa nak inka sha tabin. Shabano li karu sha kwak, usa rubelak sha tesh kus. Okan, li nak ulman sa li kakyuam. Aban, nak nako sera ik erikina nak kwan. Marin sa shkiyab shkush fede kubera li nakasik ha naking atot anek chisa e li nalep chisa amakhelal ha in manak la esh na kenaw na takataw kun li chahkilal takataw kun li makhelal takataw kun li raylal
inka anak kwan inka kul